0: Nga vini.
1: Vini mwen yon bagay pou dou.
0: Mi mwen glas, ba mwen.
1: Beltid, se pa jodi mwen ni sa pou dou. Men maka waw ek se sa ki fe mo kote dou. Ou konet Wills?
0: Wills? Wills? Men ou mo konet Wills?
1: Wills ki tek jel ou sa?
0: Mwen sav.
1: Ou sav Wills te l'Amerik, I fe 3 mwa l'Amerik, ek yon lene 6 mwa la jol? Ou pa se sav sa?
0: La jol?
1: Men se sa nga dou la? Men le y soti la jol. Se ton monte pou te desan isi a touni. Kon wa yo ale Salvation Army. Ache de barrel plein ration. Et puis vine pi.
0: Men mwen wè ou rilis ek de barrel la?
1: Ouè? Oui! Ek la wè jal pale pou y pala bot had ration yo ni wè. Ki te choua? Pwè d'achin?
0: Oui, Eglas. Men mwen mwen pati apwè zan.
1: Tale, ou ka ale tale mwen kaba ou just deni choua.
0: Ok, ban mwen deni ya.
1: Ou te le teman ye?
0: Oui, mwen te le teman.
1: Sa wè?
0: Mwen moun hele, moun pipe, moun woukle.
1: Ou te wè fòm le pi gwan chapo pay la?
0: Oui, mwen madame la. Mè te dou bout a kote mwen. Mwen jis si m pa fay zepi.
1: Ou si m pa fay zepi?
0: Oui.
1: Sa ki fòm la?